0: Kavungai.
1: Woo!
0: Kulit.
1: Woo!
0: Yeewit.
1: Woo!
0: Hawan huwai misali eikami tu'ura.